0: brother. He loves you.
1: Utlwelletse merafo.
2: Zindaba, Indaba, Didaba, on Merafon 360 Radio.
3: Dumelang bareetsi, ke Reni Mothai, dikgang ke tsa letsatsi. O reditse Merafon 360 seyalemoya, ditlhogo tsa dikgang. Baagi ba ka kokokosi, ba ngongorega ka matlotlo a matlo. Setlhopha sa seponisa se bone didiriswa tse di kotsi go thuba moepo. Joe Ferrari Sibonyoni ka go khomišeneng ya Madlanga le go araba dipotso. NSFAS e lebane le tlhaelo ya madi. Baagi ba ka kokosi ba ngongorega ka matlotla a matlo. Baagi ba ka kokosi ka kokarolong ya boraro ba ikuela ka matlo a a fetogileng go nna disenyi le diokobatsi go tseelwa dikgato ka potlako. Baagi ba re matlo ao a fedisiwa kgotsa gone go sengwa ka a agilwe ka lenaane la puso. Mokgaratlhela baagi o ile a tshwenyega thata le go bega gore go na le batho ba ba tlhokang bodulo. E tswa fela lefelo leo le dirisiwa ka tsela e e seng maleba. Mmasepala o buile fa matlo ao a neetswe beng ba one le gore ba tshwanelwa ke go a tlhokomela. Baagi ba re ba tlhoka pabalesego mo ba dulang gone. Le seponisa se tshwanelwa ke go tsaya dikgato. Setlhopha sa seponisa se bone didiriswa tse di kotsi go thuba meepo. Ba seponisa ba tshwere banna ba le babedi morago ga go fitlhela didiriswa tse di sa siamang tse di kotsi tse di dirisiwang mo moepong wa Elijah Barai ka ko Carletonville. Setlhopha seo sa K9 sa West Rand se tseile kgato morago ga tshedimosetso ka disenyi tseo tse di dirang mo moepong o seng ka fo molaong. Mo phuruphuruphutsong seponisa se ile sa fitlhela kgetsi mo maotwaneng a sejanaga. Ba seponisa ba ile ba netefatsa ka go tshwara banna bao. Joe Ferrari Sibonyoni ka ko khomišeneng ya Madlanga le go botsolotswa dipotso. Joe Ferrari Sibonyoni mongwa dipalangwa o tshwanela ke go tlhagelela ka ko Madlanga. Khomišene e batla go utlwa ka ditatofatso tsotlhe tse di amanang le bosenyi mo mekgatlhong le kamano e e ka nnang teng go tlhagelela fa pele ga khomišene. Mmueledi wa khomišene Jerry Michael o re khomišene ga e bue phatlalatsa ka dipatlisiso kgotsa bosupi pele ga dikgang tseo di ka sekasekwa mo tshekatshekong ya semmuso. NSFAS e lebane le tlhaelo ya madi. Tuna ya thuto Buti Manamela o re NSFAS e lebane le tlhaelo ya madi a boleng jwa dimilione di le 15. O kaile fa palo ya baithuti e oketsega mme ba tshwanela ke go bona dithuso fela letlole le sa kgone go fitlhelela. O gateletse gore baithuti ba ba matshwanetse ba tshwanelwa ke go bona dithuso ebile ga ba tshwanela ke go tlogela ko morago. Ponelopele ya loapi e eme jaana. Carletonville go tla nna tsididinyana mme letsatsi le tla phatshima. Di-temperatura tsone di nne mme gone go nne le mogote o montsi wa mowa. Mo bosigong go tla nna tsididi gape fela di-temperatura di tla boela go tse tharo fela. Ka labotlhano maemo a bosa a tla tswelela. A tla nna mantle go phatshima. Letsatsi le tswile, mogote wa temperature di tlabe di le 17. Ke Reni Mothai, tlholang sentle.
2: News, izindaba, indaba, ditaba, on Merafon 360 Radio.
1: Utlwelletse Merafon.

0: Κόλλησε με ραφό.
1: Days, weekends, always.
2: News is Indaba. Indaba. Didaba. On Merafon 360 Radio.
3: Dumelang baretsi, ke Reni Mothaidi, kgang ke tsa letsatsi. O reditse Merafon 360 seyalemoya, ditlhogo tsa dikgang. Baagi ba ka kokokosi, ba ngongorega ka matlotlo a matlo. Setlhopha sa seponisa se bone didiriswa tse di kotsi go thuba moepo. Joe Ferrari Sibonyoni ka go khomišeneng ya Madlanga le go araba dipotso. NSFAS e lebane le tlhaelo ya madi. Baagi ba ka kokokosi, ba ngongorega ka matlotlo a matlo. Baagi ba ka kokokosi, ka ko karolong ya boraro ba ikuela ka matlo a fetogileng go nna disenyi le diokobatsi go tseelwa dikgato ka potlako. Baagi ba re matlo ao a fedisiwa kgotsa gone go sengwa ka a agilwe ka lenaane la puso. Mokgaratlhela baagi o ile a tshwenyega thata le go bega gore go na le batho ba ba tlhokang bodulo. E tswa fela lefelo leo le dirisiwa ka tsela e e seng maleba. Mmasepala o buile fa matlo ao a neetswe beng ba one le gore ba tshwanelwa ke go a tlhokomela. Baagi ba re ba tlhoka pabalesego mo ba dulang gone. Le seponisa se tshwanelwa ke go tsaya dikgato. Setlhopha sa seponisa se bone didiriswa tse di kotsi go thuba meepo. Ba seponisa ba tshwere banna ba le babedi morago ga go fitlhela didiriswa tse di sa siamang tse di kotsi tse di dirisiwang mo moepong wa Elijah Barai ka ko Carletonville. Setlhopha seo sa K9 sa West Rand se tseile kgato morago ga tshedimosetso ka disenyi tseo tse di dirang mo moepong o seng ka fo molaong. Mo phuruphuruphutsong seponisa se ile sa fitlhela kgetsi mo maotwaneng a sejanaga. Ba seponisa ba ile ba netefatsa ka go tshwara banna bao. Joe Ferrari Sibanyoni ka ko khomišeneng ya Madlanga le go botsolotswa dipotso. Joe Ferrari Sibanyoni mongwa dipalangwa o tshwanela ke go tlhagelela ka ko Madlanga. Khomišene e batla go utlwa ka ditatofatso tsotlhe tse di amanang le bosenyi mo mekgatlhong le kamano e e ka nnang teng go tlhagelela fa pele ga khomišene. Mmueledi wa khomišene Jerry Michael o re khomišene ga e bue phatlalatsa ka dipatlisiso kgotsa bosupi pele ga dikgang tseo di ka sekasekwa mo tshekatshekong ya semmuso. NSFAS e lebane le tlhaelo ya madi. Tona ya thuto Buti Manamela o re NSFAS e lebane le tlhaelo ya madi a boleng jwa dimilione di le 15. O kaile fa palo ya baithuti e oketsega mme ba tshwanela ke go bona dithuso fela letlole le sa kgone go fitlhelela. O gateletse gore baithuti ba ba matshwanetse ba tshwanelwa ke go bona dithuso ebile ga ba tshwanelwa ke go tlogelwa ko morago. Ponelopele ya loapi e eme jaana. Carletonville go tla nna tsididinyana mme letsatsi le tla phatshima. Di-temperatura tsone di nne mme gone go nne le mogote o montsi wa mowa. Mo bosigong go tla nna tsididi gape fela. Di-temperatura di tla boela go tse tharo fela. Ka labotlhano maemo a bosa a tla tswelela. A tla nna mantle. Go phatshima. Letsatsi le tswile, mogote wa temperature di tlabe di le 17. Ke Reine Mothai, tlholang sentle.
2: News is Indaba, Indaba, Ditaba, on Merafon 360 Radio.
1: Merafon. Tonolofazo. Blessings. Laughs 360. Connecting Merafon with one story at a time.

0: Hola Pafo, Misha ka kiri happy happy birthday. Ho hola mo ete Lady Tiger kiri happy birthday. Ho hola Machaifani mojalefa kiri happy birthday. Senzile Sizani happy happy birthday. Mavivu Isile happy happy birthday. Ke bana batho ba eleng hore ba hola hlakong la ka ke rata hore le hole le hole le bone ntse di ntse ngata ngata modimo a logise molomo sa file. Mme ha ke tsa tjena ke sentse ke tswaletsetswa ho bana kwa ka sentse tshaila tseba. O rata ke nna nono, o rata ke nna mama na ma 2000. Ha ke tsa nakile bye bye me re ke na tabeng tsa letsatsi la ka jeno ke ile love you bye bye
1: o tlelefe mera fa
2: news izindaba indaba ditaba on mera fa 360 radio.
3: Dumelang bareetsi, ke Rainy Mothai, dikgang ke tsa letsatsi. O reeditse Merafon 360 ya le moya, ditlhogo tsa dikgang. Baagi ba ka kokokosi, ba ngongorega ka matlotlo a matlo. Setlhopha sa seponisa se bone didiriswa tse dikotsi go thuba moepo. Joe Ferrari Sibonyoni ka go khomišeneng ya Madlanga le go araba dipotso. NSFAS e lebane le tlhaelo ya madi. Baagi ba ka kokokosi, ba ngongorega ka matlotlo a matlo. Baagi ba ka kokokosi, ka ko karolong ya boraro ba ikuela ka matlo a a fetogileng go nna disenyi le diokobatsi go tseelwa dikgato ka potlako. Baagi ba re matlo ao a fedisiwa kgotsa gone go sengwa ka a agilwe ka lenaane la puso. Mokgaratlhela baagi o ile a tshwenyega thata le go bega gore go na le batho ba ba tlhokang bodulo. E tswa fela lefelo leo le dirisiwa ka tsela e e seng maleba. Mmasepala o buile fa matlo ao a neetswe beng ba one le go gore ba tshwanelwa ke go a tlhokomela. Baagi ba re ba tlhoka pabalesego mo ba dulang gone. Le seponisa se tshwanelwa ke go tsaya dikgato. Setlhopha sa seponisa se bone didiriswa tse dikotsi go thuba meepo. Ba seponisa ba tshwere banna ba le babedi morago ga go fitlhela didiriswa tse di sa siamang tse dikotsi tse di dirisiwang mo moepong wa Elijah Barai ka ko Carletonville. Setlhopha seo sa K9 sa West Rand se tseile kgato morago ga tshedimosetso ka disenyi tseo tse di dirang mo moepong o seng ka fo molaong. Mo phuruphuruphutsong seponisa se ile sa fitlhela kgetsi mo maotwaneng a sejanaga. Ba seponisa ba ile ba netefatsa ka go tshwara banna bao. Joe Ferrari Sibonyoni ka ko khomišeneng ya Madlanga le go botsolotswa dipotso. Joe Ferrari Sibonyoni mongwe wa dipalangwa o tshwanela ke go tlhagelela ka ko Madlanga. Khomišene e batla go utlwa ka ditatofatso tsotlhe tse di amanang le bosenyi mo mekgatlhong le kamano e e ka nnang teng go tlhagelela fa pele ga khomišene. Mmueledi wa khomišene Jerry Michael o re khomišene ga e bue phatlalatsa ka dipatlisiso kgotsa bosupi pele ga dikgang tseo di ka sekasekwa mo tshekatshekong ya semmuso. NSFAS e lebane le tlhaelo ya madi. Tona ya thuto Buti Manamela o re NSFAS e lebane le tlhaelo ya madi a boleng jwa dimilione di le 15. O kaile fa palo ya baithuti e oketsega mme ba tshwanela ke go bona dithuso fela letlole le sa kgone go fitlhelela. O gateletse gore baithuti ba ba matshwanetse ba tshwanelwa ke go bona dithuso ebile ga ba tshwanelwa ke go tlogelwa ko morago. Ponelopele ya loapi e eme jaana. Carletonville go tla nna tsididinyana mme letsatsi le tla phatshima. Dithemperatšhara tsone di nne mme gone go nne le mogote o montsi wa mowa. Mo bosigong go tla nna tsididi gape fela dithemperatšhara di tla boela go tse tharo fela. Ka labotlhano maemo a bosa a tla tswelela, a tla nna mantle. Go phatshima, letsatsi le tswile, mogote wa temperature di tlabe di le 17. Ke Rainy Mothai, tlholang sentle.
2: News, izindaba, indaba, ditaba. On Merafon 360 Radio.
4: 3 to 6 p.m.